0: Boy.
1: Abana newe batula babiri babiri tewali tabo wabo butebe newe babugatta. Bwana Elia, leta kusowani ezo nawe tutambuze wano ku keki zino. Abana baweddeyo bawe soda wechupa abasigadde bawe soda wechupa ako tebaagala bawe wechupa bawe

yongera okumusinza n'ebigambo byokugamba ye gwe yafa ku lwange era nga toyagala nzikirire wadde ogenda mu geyihena wasuukira ssebo tubeere balamu wayiwa omusaayi gwo ssebo tunaasibwe ye gwe atwagala mukama tetulina mulala ssebo ye gwe ali ku lwaffe taata teriba tukusinza makyagaliro nga tugamba osaanidde